Gingre. Kang Oog. Ang Senja, Kang Adu, Kang Santana, ang Hmm. Abi Cikundul.